ihasu shelo mpatane mnuwere na vasi su ila ya na manli mayo kaita mashishe mwari ya huwa gushtu mwako wala tashmibi nsesh. Na pira sinkono kumehapa international, esu kora mutu mloko masipu wa huwe nshira pa kupeka dhe wara thana masuro kumeheria lakana shika puting hapata shumale vusu mkwa haya wale nwa mpuhara sumanela, lakana roma elewe utora mutu sopiraka mloko mmosa, likumiru mpiso kumelosa elieni. Wata sopiraka mloko mili, mitu kusasa na kusu. Eno avorash, ihapa international. Eno avora mutu mloko miraru, laka nopati hapari sasu kumela sa wampula. Wani mele laka nila ihapari sikula sa wampula mpani ropa chiria, mwushudu nrola shiriana. Bon dia, batali mniwe nevasi isu ila, yena mandila. Mukala mwosani hiyana.

mpulano no venya salama no sheliliwa ndelo rida nono no akolo mlanta kamasi itrekusha sincorage 10 minutos bom dia alifaki haraka haraka

0: Bom dia.
1: Bom dia.
0: Nsa mata ko ramula.
1: Constantino Mario, que não mata com sei lá a regula que está.
0: O ani wo.
1: O ani na vacani vacani, cá que já são dos acostos, mas como é nem
0: mal. Ah, vacani vacani, ando rocosi.
1: Ara o limota.
0: Ah, e não sai.
1: A comi wo.
0: Mas a comi aí o.
1: Masika hale la ni wimu afanya malele wimu ni manyiriwa kanilopo na Constantino.
0: Ahi wanene maria ya baba.
1: Onchika radio.
0: Tahalwaka.
1: Kahi wivane vale.
0: Oyoyo. Kere tuyo mala. Ayaya. Gash kurela Constantino mari wani oishalawa. Nkahaya bondia. Alo bondia. Nsina?
2: Asha na aeroporto lo mgeni wana kwa.
0: Oh! Oh!
2: Oh!
0: No kana za. Nka yo wani wo.
2: Wani no bakamba kane.
0: Shikunyata ka.
2: Agomeza ni kule ma ke kapanye bale kina. Kina cheo li kanano nimu tepanya satu.
0: Nkaya wa, muru wani muru shawi.
2: Wakirina ana mamu ye ya wo.
0: Abisha?
2: Toko.
0: Toko.
2: Akungwe mana se haya kina tukwe na lobola ba.
0: Akina awanto?
2: Agena ruwa ni vane mumpatula. Kina kwa hanyala ni mumpatula ba.
0: Sumane na tiyanu pale?
2: Ayo.
0: Nte mala line sumane ya no wanu pale nono?
2: Eyo mto mkilika rengai. Yatuhi wiri ya nisimu.
0: Masi amusi kina kwa kumiso aniyo?
2: Na amusi ya kumisa ya kalepempea mkakumbe uiwa.
0: Ayo.
2: Hinsuwe lantowani.
0: Masowani bakamwakani.
2: Apa pa huwale.
0: Masawa, hane kala mwale iwe.
2: Muluku ta ikarare.
0: Ekei kai. Islamu unaka.
2: Islamu kinopa jara nyua, numahiku manchene ni hila vula saka.
0: Kwa shukurele kihavo.
2: Nimbekeleke muluku. Ayo, nimbekeleke muluku.
0: Mashallah.
2: Ayo, tokave keleke akunyatanyo ya ba Luciano Jose Halti. Na Leonardo ya wanimpatula u. Na naka pa histo ni ya Sanero Pampuela, Marta Sanero Pampuela, Onelio Lava, Makampusha Kahawa, Sea Silu Palea Kajalija Pampuela, Kalistu Pampuela, Lia Kimwao. Apa Shiru, Mhimaka Mauri Isi, Wahona Wanantiri ya u. Apa Samuelo na Ivava. Ayo hanu mambala na apa ulumna wadhia, na akoloria, asitataka, osupoku uu, ahula niwa, na amaraya, na asipiri mwaka. Osipotani urati utene ala nikilava hakunyata anyo ala.
0: Mweresi iso. Mkai haja ya.
3: Wakani kai hali.
0: Salama. Owani, uriwa nkua madashi hoye.
3: Kinkua madashi hoye, tundelampa.
0: Ebe ni rawa ntaruwa hape ya ni?
3: Kwiri nela tori mamota.
0: Salamu ntu.
3: Salamu, kinapa chira ane kutola ni mamota ni.
0: Kiyash kurela.
3: Iye, hini kikura idaraisa ina kutuwa hiruye.
0: Kini morwa, usumaneyo.
3: Kina kwa hiyo kano senyoru popola, wana koneliu, amama, akarlota, na inyene. Nasi maka tenina, karmita, mitu, musi akawata nasuna mwaka yala wano tene. Nasi mwela wafu.
0: Kiyash kwela mwarasha ya ropuwa mpwela. Brigatu. Nari watu kweni wa mwenye shanya ropuwa mpwela. Kwa wano mwulianiwa omurupula.

0: Mas ini net ya hoy.
1: Ah, wonno te ya kan ba kan rao.
0: Ayo. E ba sira sho wi ba.
1: Ah, ba dire na ga dire libele na kuwa ga ba.
0: Amutano.
1: Amutano pa hi.
0: Oh, amalle mo sha sha mro hoy.
1: Am gor thani.
0: Am gor thani. Assalamu alaikum hani ba.
1: No, salam. Na ba hamara ka shuliya da biofilm. Manaka saina, retina, lisewu, oldinu. Nisiya nemtsaba ka bakari ne tsaba ka jeki ta muse wo tene amuja ka anguri na ikuna no lelo na na maili wa were ke hawa he paraka ne malele yo ne muretele wo tene
0: kwa chukwe la muna ka bondia
2: hayo utu paroli pa muha nukala no nilipa na we hai wawali na mama we
0: bondia
3: Bonjour,
0: bonjour, bonjour, bonjour, bonjour,
3: bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour,
0: bonjour,
3: bonjour, bonjour, bonjour, bonjour,
0: bonjour, bonjour, bonjour, bonjour,
3: bonjour,
0: bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour,
3: bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour,
0: Okwela siwa.
3: Mtu
0: samayene mulu kwa ayo. Banto murishwa iba si isu ilo wani warapali u?
3: Aga jire fonte jiruwa nitu.
0: Arrefa olka? Lapeka?
3: Ngo maana kinduke kiramata ya kilimu ichuwa.
0: Manava hani salamu sanyuba?
3: Salamu kinapa kira fata kira hulumengu rozar shavir mechula garo kama mele wawu anako tene para kabiri heke manu santu chagusta tu liyenyo vilo vare manu santu chagusta
0: manu
3: manu santu chagusta mata ki hawe laga liyenya
0: kaira hai
3: wawu sijata ho
0: kaira sai
3: makala rampato li mata ki hawe laga liyenya manu santu chagusta
0: ndono puwela wera wera kino chicha hoye Mano, eu acho que ele lavou. Ah, Pinha, o que acha ele linha? Acha que era um beijo lá? Obrigado. Bom dia.
4: Bom dia.
0: Essa mata agora, amém?
4: Niyo kimata kawara kule kukwele lano uyuluti.
0: Wani wavanshava mkalelo?
4: Wavanshava mkalelo. Kukira na kota lira, lakina wafamunpila kota lira rakoma no weriwa.
0: Weriwa ni?
4: Rupa yotene ni mutana kumu wanyi ankala weriwa kota lira. Hali alike vale?
0: Kota lira? Ntarota mihiri wa hoye?
4: Kirima ata mihiri sumale lutia vinti woi tuwa mweruli.
0: Masa wanaona hai?
4: Epa, tivala nungureta waku warwa sumbiko rawa.
0: Ayo.
4: Onroka wakani wakani.
0: Apa nishi kalu waku vya kuwata lira ala?
4: Nahina watapela. Hakiko hansina naka mashi?
0: Mashi sina tani, kahime?
4: Nchinda vini hanyo Feliciano Maria Rafael, otu ulisho nchina na akwa tikwa.
0: Akwa tikwa?
4: Akwa tikwa mnene.
0: Kwa tikwa. Kwa tikwa. Muna kakai salamu nto.
4: Isalamu yao pa jarakini na kila kota lira, hila kwa hawa kila ana mamu yawanya kababa, mamfuna ashanaka, na hata atayafaridi ankalumtrumu wanyo uu. Kavi kila kama grishita uu tene, kira siyo katholika wana havara iwe. Na ala njipenta, na ala njipenta, na ana musini pa hii amutete mumu mtete wala wana havara kira akau.
0: Kwa tape la muna ka?
4: Tapna wabaha kota lira yao.
0: Yere si iso? Kida ula ni? Kota lira, bundia.
4: Bundia?
0: Mka haya. Mwidu ula ntumana na haiva?
4: Kama wakani. Soera sana onpisa
0: orowa. Onpisa orowa ayo. Mpweshe kare wakuvaya muna ka?
4: Mkwa tutupili mwakote.
0: Wama nava hani, salamu anyu. Muna mungu eriwa ka?
4: Mroa toko pere ya chumakonte wakuturu barikitiko wanyaka umahire. Kava hekana Cavaleiro Francisco, Adelina Francisco, Penilto Francisco, Emílio Francisco.
5: na marka to na hanisa arwa terci gana berta gaze kele kana masai nawo ana mashi ta na mama ya loko maru hospital na problema ni pele na ko sana mo shiri wan kinali yala na na yotene yotene ale amusula ko dalira kina de pela ni movimento yotene na radio santigo ni na de pela imano san jokusto e ntharongo kala lula lula na mahawo
0: kala yayo
5: ngibala bene ubrigado ko te ba
0: kwashkola man
5: amba ni san kinali yala ich kulpala ta ko ni ngoli munku aro yima tayo owe ha se pwiri
0: oha e pwiri ayo mori matam hedin we oyuduti ho
5: a kero oyuduti ma shi lutin kala wa yo kwa sa 30 an
0: ayo mani mata ka kala ya mani mata ka kala ra mula ayo
5: manu kwa shkola uki hiti kwa kituwale wa yo obar linyo lipa
0: mori ku kali hedin kwa shikali mutikila pamela wampula ni vana leketua musaru
5: brigado
0: brigado manu ara meningwa la yuluthi tutaroli pamuhano kala no nilipa abana navane la huvani kota lira ni kwatikwa kwatikwa amare khumelo yuluthi amatankarame niyashu kurela ahe matankarame we ahe nyonywe mahiku khanlikana ni khuruna tipu jumao kina kwa kina kina kwa hiwe romata karamu lawi ahinyonyi we baye kukhanlikana.

0: Kolo ya jinore tipo chi kwartareti lansile otene e ele nirwa ka lansi yo khala yo tepo mwa pertare wa watu mincheni masiaro khala kolo yul pa watu mincheni ya parake pa shinkali otete
1: la kan lot matavini mwa fero ne boneka matika kuna shinkali otete marika kuna shinkali ora mera kan lot matavini mwa fero viari a wampula isa na mushu tukera kama kailo mwenye a mamu fernando kale hirwan fernando ongwana ansha awasa mosani paula fitu mshino hopi wa barikola sa shinkale oramelaka lot matavi ni mwa ferroviario wabani wa lot nukuhi wa madri kanaziri wabaito wa madri kola sota nukuna shinkale watete mwavintoshi mwavintoshi kwa madri kola weso o nita ni wa shailu wabashina madri kanukuna shinkale watete uromelika matata madri ka ferroviario awa mpula mfalume fira mpulo la mudo sopa chera mpandro wanali wankanto kuwera madri kola wa artikulo tuli wabirikani ha mpandro pacheria
0: Wahela na alipeleni wawata mchana wapachera unu ningui wapachera temwa timwa potu imazo mazitaji temwa wata mchana wakalaka ura shinkali tetetu wala kanonko mati shinkali tetetu wala niene onita pula wata mchana entau yoti wore kina kumu entepa ungu anela makuta kuta wata mchana para kipa la wafraviaru wampula mashikuwa wafraviaru na wakanyaru na mwira pola mwaza kanatri wakana rezultatu ya wata mchana masi shinkali tete ohimparari wata wababa ni shinkali tetetu nima nani ya ura na kisa Sampi empatari masipoto kala uren roka letu yoli pa wata vincheni para kipe lao shinkaza tete porrao empatari kande kipa wa ferroviari wampula odpela porrohe la mkoli ya neli wira na kisampi etu wa wata vincheni
1: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay lota matavini wanukuna shikana mati ka ferroviario patana fai ka pera kitikere to komasu mushi to kumeri hapari kiteke wote na waya patana fai batana fai
2: eke kai batani wakati bakani hiani ndro uri la habarsa equator horas wakati mkina ku note kila kala msaru njuano sisa wa masu ya lala na kelia ukumelo okambo 25 leke la minuto mosa ndro uri la habarsa equator horas sisa nove kala huni wehora tenesha erotwa nyimbatani muniwa

0: na o irayo mukhulu pale ki nona o ira people o khale thwe mo sa yulu pale ena shuti hawe ya pelo ni mirere lo sosi va ntoko iya ashilo pa nahu ashitia nahu na nama nahu ya mpachera olya iyolya sae kumi
1: murugo wote porera mukhulu pale wa ro khala we ra musi ya hwala ngasi isa isumana so thene ya ro khala ikuru o telio mrima ne kumi
2: mukore hopa yo manaka le kiti ipirir kwa samu yaku franko ni macho wakute sumana ni mukalimu teliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpe.

0: sa tinare nsipo ni kokupa le laura moto tila morarelo
1: eke kai ba muhimai ma para gracia tiwira numaha hole lo tiele ohikala owura soha palo oshikola tiele enito nyeraya ipiro zona na rasintoko magelaka owura ichuse ye mumpachera wira kivahema moha o mwaonele lihua kani maparanyo muswele ke wira ele kaya tuyore la mahaya mihikuleyo onumo vahani ihiko ni moha niyo vahani mihiko ni moha mungko tipelelaka nkivaheto va moha va moha va moha mungko lialaka ituse yu mapelanyo opakaka oshikola mukeleli heke oholo ituso hikala seyo
0: ina vano nane ya machikola ni vanche ni purke nini nikala oo na shaparo hala nikala oo uria anaro oshikola anamana akwaya wamana sa maprofesoro wame ya sarisa anikala sa opio wane anakala oo wamana sa shipapaya
1: sinto kumuhimanyu a shipapaya wira mapela ko opaka mukale oo wita iviha mupuwela mukale oo virikanya na ituseyo
0: nakala omo na mpata na onileli haka ituyo so uria nikaleko omo afashitare mapara ule nikaleko omo tara komportamento ule okalaka uria nikala inaha uria

0: kama di hante ko kinawa no na ne ti supreme ya hurela orata wakab delegado si prendua ma shuti 18 horas e 20 minutos onde paveliwa eti wi onaviwa mulopa na mosa nsina nawe di José Batista Napala ola oyariwe o distrito Oribawe wa provincia la Yewampula ola membro e polisa republica Mosambiki nave aphenyane ya ovaraka muteko epoma yo Maputu o Mashava o stasa uaka mpoi ekumelo eyaka 1991 oroa eyaka 2003 ntona himawi ekumelo okathene yowo yena nutikela wampula no amusi awe khalavula nne thompaka okathiyo lavana lavulahu nto tamvekediwa ya musi nakala trupa hi ansuwe lopuro mphanyane yawe nakala ehali yawe wi emwate arame arumela kama numero antarlana 84 81 24 184 mwiraho emwate 87 72 62 555 notikela nomwi onavyo mulopa na mosa nsina nawe di José Batista Napala oyariwe Oribawe wampulano yola membru aperiemi polisa republika Mosambiki ne aphenye novaraka muteko o Maputu ekumelo eyaka 1991 oroa eyaka 2003 o Mashava o stasa uaka mpoi nto ekumelo katheneyo woye na nutikela wampulano amusi awe khalavula nne thonikhasuweni letho meettelo awe nto tamvekeliwaya atthu asuweni leyo puro mphwanyane yawe wi esuweliha mukhalelo awe ekumi nrumwela kama numero ala ntharelana 84 81 24 184 manumuru makina ku 87 72 62 555 ela tiha parnar na ho omuta ona vawira no sueli heni patani murivo nradi wanyo kahi ntova no tupela mweri wa agosto ne manjo la lelo ko hierende to nagata ko hierende to ona kamela ni warisisa kuandela kuikurana kuandela kuikupanyara ne manjola nale aniwa ibando kahi kini oriyanyo mnon la sai manjola no hey no la sisa bahi eke kai nimpela hunto olabla na mohani wo hakali hana wakati siyo la mihimia wampanya na hunyare sezora jo hiyo ni minutu miloko mili ni misheshe gaya ni mate arame ekumelo okathene olava ntekule mustudi mahumu nawe he andro peheria atoko enenno karero peheria ula masarame kawende to Boa noite.
1: Boa noite, sou me sore uom.
0: Não me sora no salama, sina naya. Anita niwa? Ia ramia no koniwa ne orate nen kahaya asuse opuro emelia ya.
1: Fernando Avelino.
0: Fernando Avelino.
1: Ayo.
0: Oriria no sai.
1: Oriri anno no anno no anno pai ko no
0: Morati a tuvi Orapa Morati orapa masi oriri amuro
1: Oriri amuro pa hi purgori ovi hano te po oriri o chalo ya o miro tunim
0: Mhm
1: Ai
0: Ena mandi la vir hasai
1: Ena media ovi ha salama. Ayo kai ku studio wo.
0: No no, kala pa hina akumi. A kala pela waro mala murati uni mu.
1: O vo wata.
0: Ya vukule masi.
1: Ka vukule ayo.
0: Ha ya vukule.
1: Ya pa. Eli nararu.
0: Eke kai.
1: Eh. Yo pete kana ve kila mara kana na jimi ya Fatima Luciano laimu. Ani murwe na kivaha. Ne wa kulinda kila shana kama tebo ten kina romo la mana ka khuwe. Ni tuto ke ovir kana. Kina ve kila ta towa niwa ni ta pustinyu eva a pustinyu. Yo tu le sanjina na ajujuju. Kwa mta namu araya. Kina ve kila mja ka wa khata ho ten kina romo la china. Ni o ten ala ni mura rasmi sambi ko tiola na ashira te o ten na mulu bandi aya ki yanre.
0: Ciao ciao ni buono e ti no tapela
1: obrigado.

0: Boa noite.
1: Boa noite, mano. Hale mdulo khoi.
0: Ino khala mwirowi.
1: Mwire wana khala mwirowi. Mwire wana khala mwirowi.
0: Nsina.
1: Nsina la kiniri Abduli mwana Asiati.
0: Abduli Asiati.
1: Aa.
0: Nkaha ya wilaleva.
1: Mashiza yote bankoni mahala mluku nkaha mstudi mwanawe.
0: Nono khala nopahi ni mante.
1: Aimai.
0: Nkaha ya wani wapi wale puri kabi.
1: Mashine yo ya be yo le pori tu ela va no tseli we nini ni vara yere na wasiwa
0: va vi nini we ha ma vi vi yo ri mwa puni mo la ani wo kerani
1: na ri ma vi vi yo ko kala so
0: e ke kai ka ya va he mo ne musi na patani
1: masi yo pa tere ya kini ka yo pa tere kino ve kala ju mukhalla ashara abdul fari
0: ni ko te potha pela la ashara
1: ah no ene li raja pasani
0: no te yavo
1: Enaru amuru wana kivaha na naka Asia Esmeraldo Fausio na shida maga Jere Lino nikunya taka mara sito na mama ogi arankala ostedi okalewanto da na shiro karaka mi amara suse nimuro karaka Natalia nimulo maga Faruki nimulo maga suse nimulo pelea kapatista Nimusulu waka shornale, nama atia kama rapatula, namusi waka wote na haikalengar muri okumu kati musuruku, kintuna wera miko orami kwa munda kasa, kintuna utikileka uwani wana karama jona pomenu.
0: Egeka, ukala muli ya lia mlopa na mmosa?
1: Obito!
0: Uwara kaboku vya so, onkala otereji locha vale?
1: Bo!
0: Ah, undruwa mkisi nse?
1: Ahe, au kisi.
0: Chau chau ni buwa no iti?
1: Obrigado, mano, obrigado, chau chau chau.
0: No shukuru.
2: Torno riba marciare, ubinan kipitu, uriba marciare, ubinan kipitu, torno riba marciare, ubinan kipitu.
0: Akala ruho larame, buwa noiti.
3: Buwa noiti kayali.
0: Iya nano akala nsina mwiro wii.
3: Wana huwela lo umutomo duponti.
0: Wana huwela umutomo duponti.
3: Aaaa.
0: Ende rashemba.
3: Uriya wigo tu.
0: Uriya, mureti haya, kukala katuvi.
3: Mereka kata mereka kejar kau kan nama dia original le. Kulele nama mereka tumpam.
0: Okay, okay. Masih nesuri dia orang nak kuar nama mereka kau kalau ora, ayah pahim, mukumi, ayah kasako, orang kami sepin cila charu.
3: Eh, masih niyo. Orang orang yang kerja sih balas ni, mukumi agak dia itu.
0: Okay, okay.
3: Eh,
0: ya bahemonya mesti napa tani.
3: Mesti napa tani jenah bahang mereka kalau murwa anar seniyo. Mashinge kwa nina zina naka?
0: Nsina, volu?
3: Zina naka mikineru wa shakisone na osu welesi wa chonchoni.
0: Yo, ya chonchoni, nchonchoni nani kumelele sayi, arimu iwa haa, vahiwe na amusi, sayi sayi, vahiwe na apatani?
3: Zina nana chonchoni, nina wakala mlamu wako neri wa tulue mluvali yawe pereli.
0: Ehe.
3: Anda wamu hikisumelo kere la shakisone. Ntao nerai, miwo, owera kinimuera kere, virago kivirago, mashini zina ala tacho chotu.
0: Mhmm.
3: Mashini mwanamwa niyo la kovonti kina.
0: Eke kai ni mwoteka ni mepahinimu nosu weliwa.
3: Aa ni mwoteka mwoni, binyu ni mwoni, na mwa kutahinola.
0: Miguona vani hali mala ya kalaka towa witaneliwa sina na kanyo nyeliwa, na asivela ho?
3: Oh, oe kisivela towa kili maleliwa to.
0: Isalamu.
3: Isalamu kinawe kila mwaraka anarseniu. Manaka Felidu, Saiti, Shota, Mama Lucia Kasiu. Apiril yao. Eh, kanto wapata ndata wakavi. Ah, mati, wampula wiyo na miyepe, Angelina Uriku. Ginashu kurula. Eh, apata nilapo yotele la wana huwela.
0: Otapela? Chau chau ni buwa noiti.
3: Washukurela.

mistama ni otene olo hintima ke la opanya no hawa yorera eno hawa iliwa yo wakani pahi no tremulela ii siso murima paka opia ni huko nanyo ni huko na erisikanyo eparakanyo wayele otene ya winyo ni halela mikarikari paura nikuwa njeredezo ora yo hiyo rahuriani hapari inantena nasional rohani sipo enla na Mr. Ama awene owani omayaya ona kala portu distrito Mosaya provincia Guampula pia umuhinama 90.3 MHz FM katulava.